0: akụwala m, ka m gara ihe dị m mkpa. O
1: bịati, ebe ka ị na-aga?
0: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị. A na-eke ego ebe ahụ?
0: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na enubeghị ihe na-emenụ?
1: Gịnị na-eme?
0: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị, akwa onye ka mkpa ya tụọrọ ya mitin. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị, ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM Aba.
1: Cherekwa m ajụ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
0: Mkpakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego, naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Kwachiri ka mụ na gị soro. Mmanụ akara dị ụtọ, onye rata ibe ya rata.
0: Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 Aba, nke dị na Number 7 Orange Street, Aba State, Abia.
2: Rose 101.9 FM Aba, anyị ga-emekọ n'ọchị wa gị.
3: Dama mma o, ya nwa m.
4: Wene, ị bịala o.
5: Owe.
6: Ndị nwa, unu ka aniwo.
7: Ndị ohi mba anyị, unu abọkwari.
3: Unu na-awụ nu o.
8: Ndị be anyị, mma mma nu o, unu anwụchulo.
9: Mma mma nu ebe a, unu hụkwara chi.
10: Ndị ngwa, maizi nu o, na-awụ o, kara m nọ nka o.
11: Ndị mụ unu jọkwawo.
12: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa.
13: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba, ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
12: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ.
13: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe gara ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe gara ụwa, obi adị gị mma.
12: Bịa ka gị na ugebe ngala, obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
13: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma, ambassador ndu ho ewezụga mba abụọ.
12: N'oge ndị Igbo
13: na Rose FM, radio ka ibe ya. Rose, imeta gị mma. Rose 101.

mana nke bezuku bena mba nura na akwe go mwede gihene mene mba ho o wadetu wama diko gena gao niya bena janja na gani hu ane kuka wero fuo bina gaya deka ongoronye buno bine kuya abuni hina ibona tili na se abakata akaro nyo mamene yengwi kemegeni ya bofufo ya broka burilu mana se ibo mwere nze mwaza ibo mwere nukumonye ta una bola chi ya maru numao ya baka wano pekoza bachin keta ota bobo chi puriche tabu dabali ato ni mwa ishi na pupuka buo ni ria buo ni si ya buru mi kure mi kwe go ega mana afo ekele abuo dikena mali elu buwa o imelu ne ma laika mkure here mali elu chwa hige me iji huna deka afo na krono nega rapio mba hukwa kle mana sekatabu abachi afo ahi afo futra ni homa akapuka no gendi bo lord ambassador the rose 101.9 fm aba imeko no che wage bo de best kan wi kemre bena moto twa ya no aka imere be for the name many o nwa na ga ekwa anye kwe o nwa anye na anga anya anga anya amadigiri ko otesi ekwu okwu o twesi re do wono ekwu okwu e ka madu na ekume ofun na ekpukpu ya de ka ilu gas oni ka okwa madu amun ya mu mana agala agaleza velogari azamun ya mu wo madu ka ma wo tutri kpebie ina ebi ndu de ka oni ihuri ihu ma mbro ndi beku has na madu boni ihuri ihu all the mutel no fun de ha me ponu ku oku otu a gas is fear kwa gas is fear kwa aje gba kwa ya bora makano ye dio tsana ke kukuno zwa kwasere kwase on e kukuka onya na azuga azo ana becha kanje ma bro no nwanye na kpodira agwao mbole hu na na agba ya ya na agba ono uli ya na ala ya na eti kana ji onya oka kwa mmato e kana kwa an onda hu amase ha ogebe kem na emele oko oko e one ke aka mi amma ya wuna ndi dota ere laguba ko sha hihere nkwanya halala oto ha she kwokwu ma no local ebe ha bebi o me ebe ha na anu onu ha na ekwu nnoku ka ndi na enwe go oburu ka ndi na enwe ogugu isi otu nwanyi esi do tono zibu a ha na emezo chi kwokwu ye kwu na ona kwa eche ye eche o anyi ha wulu kutere ya buru ya ma ajo onu mba ho adila mmanu mba ho adila mmanu ige mehe ponu kwokwu ya buru kuna ga gaba n'ihe okwu na abago uru okwu na ebuga ba mume okwu na nwoke ebe ọ na-aga aga kedu uru ị ga-erite dị na-ekwu okwu na-enweghị ihe ga-akụnye mkpụrụ ọma ga-akụnye na ndụ mmadụ ime epe ọnụ ya wedekọ mmadụ ọnụ ha emetakwa nke ịma nke eme ịma nke eme mepeghela ọnụ mmadụ anọ na ihe mgbu ime epe ọnụ mmadụ anọ na ihe ibe akwa ọ ka dị mma na imechiri ọnụ gị ama na ị naghị ekwu okwu ihe edo anya ma oge m ebe ya wuri ga aghọ onye obi ye dan aya ma na iwo nyobi o ka mma kari ani ga mehe puo no ya bu na no kwo jo ga sigi no no na puta ka ngade wa kwadi o na nkete nwuru kwa gele ba anya na ya bu ogo na bala chinketa gini bu okwu ahu o nwuru ilu nna mu na di atu anya ana me nna mu ga ekwu nna ma shi aka ndo nye mma ya weri hiwi shi ya sokwa o meteri de go otune ma anyi ta bu ndo anyi ne bi ndo anyi ne bi bu ndo ogbasa amu onwe onye m ji ogwo tutobla ogbasa mesiri pa akwa o nwere onye ji ogwo ji chine ka ogwo iji nda abata obi go ogwo o mu nna mlo gida ha na afu iji ho ogwo iji ho ogwo ibe ezigbo ndo ikpe ezigbo agwa ibi ndu kwesiri ihe nlere anya iji ho ogwo ndi ahu mi kwere mi kwegi otune ma anyi rolo go asaka abazi anyu lo anya ajo ana akwaga na ihe imere emete ya ga ife ka wishi ka ọkpara nke bụ eziokwu bụ na agwagide ntị ma ọnụ gị mgbe a ga-egbuwe isi ma ntị o ma isi ma olu ya esoro ya ya bụrụ ka buru ilu egbugide isi agwagide ntị ma ọnụ gị egbuwe isi ntị esoro ya
only can all look out like an anesthesia to me. I don't want to look and then want to say me. I name you, yes, and bow. Now, Ganga Gala, Naya Bazoka, no, I got them, Macame and Oka. Oh, he were all look. And then he were all look as a game, may you too, no look. Gas, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Quick, onye asige owo ta kam si eme nke mo nulo mo ga na mi anya yari yari ki eme nke oma ki se wonye ha ka gi ni wu atakata elo e wala nye sun wiki leza be maka kwara gi geburu kwa gwoja ga na ebi ni ira ha nodu ahia asige mba o na line na line a ana mi o ta gese mba be no line z na ka ajo kwese gi ni na emi o ta ino na line a e ho ala aha Oh yes. Ma won na ge simba. No tu awo tu kama. No tu kure no awo tu agade. Ana akpagina neba owo ta ke se me ge simba. Hmm. Ge ne de owo ta na hi na eku ba no owo ta kwagade. Ana kanjo. Ma bru no nya bu ne kana chi malite ndu ya malite na hi ahu na emi. O ge me nke mbo. E ga ma hi kwe na ko. Ni na gane ana abazigoli yare kan e megi hojo ya na efege efege ana abaga na efisi baka baka egwogasi mbamba no ahu ana ahu giriri yare ki ne men koma nke bezi okubuna onye obula na na ga cho mbaziolu eh o na enwe rohe na njemia ana mena mena basu nzo ku TikTok me ogi ina agbali ne men koma wore nka ngo mma e masa unu mana akwa mbere tupu me ruo no ganno lolo lolo obe hile maka haraga mana owezi oku mana obu onye di nduka na bazielu onye nwana nwana ga bazielu ka abu uti ihe ga ebu nobi dika mmadu na eto eto chori ime nke oma obu na azuma ahia o obu na ihe na amu amu o obu na aka oru o mgbe m na ama ekwa akwa ana m akwacha full gown babies mara mmasi m toya bido nishi like e ga ato ihe nile ma aka ya e ga ato everything e ga ato ya Obasa ya or give any material or want to see Basaya. Ega to ya pause. The last gun on Paramara Mumpasani who saw Pani, who how proud of myself from there. You how proud of them there. Mechi, material I caught as a conversation of Quaraga Mechi. Mechi. Madame Bana Samoto Aqua, who did I come na debe? Oh, did I come na debe? One adibe who ballistic. Even though when they came, come back again, Madame Poyash. Mana leye o ko megeni ko dere mo na ma akabuka na oge ndi bo loro mbasozi rose 101.9 fm aba imekono che waga magmeni ko na mboto ta kama okwa de no wa jem ya bo de ko ta lo mo gena e na iso no okwa o ga de ma ki ipo onwe gi opopo oku gwo onwe gi na oge ma wo mbokwo he ole na sa bo mo gi sima che waga magmeni ko na mboto ta kama okwa de no wa jem ya bo de ngota lo mwage na iso no okwa o ga de ma ki ipo onwe gi opopo oku gwo onwe gi na oge ma wo mbokwo he ole na sa bo mo ge si ijila emide ya opo na me se pona ge betre ge bo

otukelekere na abụọ ọtarị nakwa ya bụ Miss Paul Gebrun n'oche na-aga n'ihe omume ya bụghị ndị bekee ha ga-ebu nọ n'ụgbọ epe epe na-aga ma ihe ndị dịgasị ha na-eme n'ọkwa nweze ma Woman Cross Nweze na kwa ụmụnne ya ya bụ na aka ha ga-eji oji bara abara ọ bụ tụkwelekarụ nke ụdachi nwanna pide ga-eburu oche gaa n'ihu nnụnụ ya emerụbe ya jụọ onwe gị sị kedu ebe ọzọ m ga-anọ n'ụbọchị nke taa ma ọ bụghị na Rose 101.9 FM aba imekọ n'ọchị nwa gị ọzọ abụrụ n'oge nwanna pide ya bụrụ na ndụ gị tufu iwere ndụ anya ekwensụ taa ị ga-anarahụ ya back oh yes ị ga-aji ị ga-anarahụ ekwensụ ndụ gị maka na nwanna pide ga-akpọrọ gị baa n'ime ime into the santus santurum ma ọrụ ndị bekee baa n'ime onye nwe anyị ịghọla bugharịa gị nwugharịa gị gaa aga dị ọhụrụ ọzọ ma nwee ike were ndụ gị nyefe Kraịst n'ozuzu oke ya bụ na ị ga-adị njikere ịbụ onye na-anabata okwu ndụmọdụ ana g gbapụ sa ga-ejigode egwe gere ege m ka ike gbapụ ya na nketa maka na eziokwu okwu jurum n'ọnụ banyere ndị anaghị ekpe anabata ndụmọdụ n'ebe ị na-arụ ọrụ ma wee ebe ị na-ekpe ụlọ ụka abụghị na ọ otu a ka esi eme ya gaa sị mba na ọ bụghị otu a ekwutu gaa bawa ekwutu ọnụ a na-agba gị ụfọdụ ịmanye ere n'oge ị na-akparị ndị anyị mana ha ka anya hapụkwa na ị niile a bara ọrụ bekee mana ị mara na onye a tụrụ gị na onwe otu ị ga-esi hazi okwu gwa ya gị na-ebi a ga-eja ka wụọ ọnụ na-ekwu ala ji gị sị mba gị sa maka na nwunye pastọ ọ bụrụ nwunye pastọ gị na-eme ọmakwa onye nwụ onwe onye wụgịnị na ebe anyị na-akarabata oge nwa onye ụwa n'ozuzu oke egwu egedege

demauge wonyo wa kula mo chubala rala mazo kula mo ko gengem gengem ya bana nketa aje no isoku den no wajem biachi mana jo do ibu onye na nagekwe anabata ndomodo anabata mgbaziolu na ihe ona eme obuna ulo oru obuna ulo ka obuna obebie bi obia obuna mmekata enyi na enyi kiru tisiri na ele anya mmadu ibu onye onagekwe anabata ndomodo nwanu mana huto onwe ya na ihe omena adiga mma maka ndi nota na eme ikwu elu kwu ala ihe ola ha mere di mma ihe ola ha mere bi ha kwesiri ime e mana mmadu ibu onye na ajo anabata ndomodo na eduga mmadu n'ogo na mmadụ hụzị nge na-eme asa asa mba hapụkwa onye ahụ anaghị ekwe ekwe abaghara enyi ya ndụmọdụ hapụ ya otu dị ya mma ya mere onye ọ bụla megidere ihe emewe ya otu dị ya mma ya mere onye ahụ nke ọ na-eme agwụla n'ụwa onye ọ bụla megidere ihe n'ụwa asawazie hapụ ya otu dị ya mma ya mere nke ọ na-eme agwụla maka onye ahụ enweghị ike amụta ihe onye ahụ enweghị ike anata mgbazi olu ọwụ emeghị asị gị emetakwa n'otu imekwe ntụsịkwa n'ekwe na arịkwa na gị mma mee n'ihe otu a mee ya otu a ka asị ngwa echekwa m na ọgwụ mmehie otu a na ọ gara aka mma ebe ọzọ ka m soro taa mee ya

0: ụfọdụ n'ime na-eji nlụzọ a ndị kwụsị nyere anyị aka ha emee gịnị ha hapụ anyị. O nwere ihe mere m n'afọ gara aga maka na enwere m ogbo n'ebereba. Agwama kpọọ m n'ekwentị ya sị m ugbo mee ya otu a, mee ya otu a, mee ya otu a. Ya emecha bịa hapụ ala anyị bịa gaa mba Amerịka. N'abalị mana na-ekwe nwe ihe ọ gwara m, ọ sị ugbo otu ihe ga-eme m ga-eji emere ihe ngachi mere ogbo ahụ, n'ihi na mgbe m nyere gị ndụmọdụ sị gị mee ihe, ị mere ihe m gwara gị. Ndị ego maka ịkwanyere m ugwu. Ya nwere okwu ahụ o kwuru, ọ tụrụ mụ ntu ya gwatụkwa mesị m ogebe. A sị m ka m kele ego tụrụ esi eme ihe mee gị, gị kpọ m na-ekwentị sị m lekwa lekwa mgbagha gị aṅara m ntị. Ndị ego maka ịkwanyere m ugwu. Ọ ga-eme mgbe ọbụla ndị ahụ hụrụ na m agaje ọrụ ụzọ na-adịghị mma, ha sị m oge mba oge nne lọgharịa azụ, lọgharịa ụzọ ị na-aga adị mma, lọgharịa mee ya otu a, mee ya otu a. Mmadụ o nwere ike ịhụ gị ya sị ah ịhụrụ onye a ihe m ji hụ ya n'anya wụ nye ya ndụmọdụ, ọ na-ege ndụmọdụ. Ị na-ahụta onwe gị na itojuola, ara juru gị obi, bazooka gị dị ya, itoola, ịgbaala ajị ma n'ebe elu ma n'ebe ala, mmadụ enwe ike ịwa gị ihe ị ga-eme. Ị hụrụ ụwa a ọ dị ka oke ọhịa, ọ dị ka amamihe anaghị awacha ya awacha. Obi gị gbanwere ike na-agwa gị na ị matala ihe niile na nwoke onye you need every day of your life, ị needere mmadụ. Ya wụ otu ihe ga-eji dakara ụbọchị nke taa, dịka chi na-abọ kwa ụbọchị, ị chọrọ onye enyemaka n'ime ndụ gị. Onye nke gị sị ya n'ụwa zoro gị, ị nwere gị nwee ashị gị, ashị gị. Ị chọrọ mmadụ n'ime ndụ gị. Mana kedu agwa ị ga-akpa iji zụta mmasị ndị dị otu a n'ime ndụ gị? Ọ bụ iburu onye ragharụ, onye Sarigon. Ha lee gị anya ha ala azụ, maka na onwego onye chọrọ ka ya na onye ara mekọta ihe. Onwe gị chọrọ ka ya na onye ara. Onye ọbụla na-achị na ndụmọdụ onye ara, mikọ mekwechitere gị hoo ha. Maka na ọ kwụsịrị onye isi dị mma ka ọ na-emasị ya ihe anyị anaghị emete ya, ya sị mgbe nsogbu adịghị, olee ụzọ ọzọ a ga-esi mee ya ka mma? Onye ọbụla na-achị ndụmọdụ, ile ndị dị otu anya, amaghị okwu ekwu, amaghị okwu ekwu, ha amaghị otu esi ahazi okwu kwuo okwu ya dị mma. Ha na-ekwu ka ndị na-enweghị ụbụrụ, ka ndị na-enweghị akọ na uche. Ha na-ekwu ya n'ụdị na o nwere ihe na-eme na ya mee ọ gbasaa ha. Mana ọ bụ n'ụzọ ka mma ị ga-esi ebi ndụ. Ndị ego Maazị Williams ya mara gị mma, ndị ewe ya gaziere gị. Ihe ahụ bụ ụzọ ka mma ị ga-esi ebi ndụ. Achọọ m ịma, achọọ m ịma, I don't care, onwe onye ọ gbasara, onwe onye ọ gbasara. Maka na ọ bụrụ na gị ebighị ndụ ragharịgo gaa mechie ezinụlọ gị ihu, ọ gbasara ezinụlọ gị. Ọ gbasara ezinụlọ gị, o nwere onye ọ gbasara. Fụdị mma anyị fụdị ihe onwe onye gbasara all my life tụrụ mma m ebie ya onwe otu ochi gbasa m aga m eme ya lee ka mgbagị ịkpọgodo m na nye m advice, nye m advice 100 advice ịpụwa ahịrị m n'obi ka m ga-eme iwu ewu ewu ka ewu ka ịkpa akara ekwentị bikọla ndị na-akpọtara anyị ewu maa n'ihi na ọ ga-eduru gị duba gị n'ọkụ mgbe ahụ adị onye gị ahụ adị onye gị ahụ efesata otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ
1: 0813-555-9355-8 dịka amamihe niile ọla isi ihe ka ọ dịrị wee so na ihe ndị nkwuụtụ a anyị ghọtara ya ọfụma Chukwu gọzie gị. Ndị m na-asị ebeola chi n'ụtụtụ a bụ ezi enyi m Sọnde ọnụ ọha onowu ezinụlọ m nwunye m Mary Joyce dị n'otu Gospel Jonathan Ụzọma Ogomezie Sọnde David Izomsevo Adige Chukwu Isipe Doris
0: ndewe ya mara gị
1: ndewe 0019 Chibuezu Ugoji
0: ndewe ya gaziri gị nwoke dị mma. Ị naghị ekwe eme ana ndụmọdụ onye isi gwara gị okwu ga-asakashi ọnụ saa ya. Hell, Chineke na mụ. Alo.
2: Maazị Clinton.
0: Nke ọwụla kpọrọ mụ na-adị mbụ otu. Onye hụrụ m dị m ahụla mụ na-adị mbụ otu. Ndewo ya mara gị mma. Ya gaziri gị azịza onye ọma na redio. Ise ma gị omegịkwa. Ndewo.
2: first time we should go and get a book. In a moment, I met that when you're Zano is it when you are what I'm putting you in it. I is when you are what I'm and I show that I'm pushing. I have a take care and I buy every other meeting. You know, like last year, you are running away with over what you are.
0: I'm going to go to the radio. Hello.
3: Okay,
0: I'm going to go.
3: I got a lot of money. The mod,
0: Hello.
4: Anyị kadra mo mi Allah.
0: Eo, mami nke nanị m.
4: Wai mara mma ha ya.
0: Wera ka.
4: Igbo nti mo.
0: Mami nke nanị m.
4: Ototo ma wai.
0: Ototo ma mami ya gaziere ge bola chima.
4: Kai, abola m che potala. Siga gala pari le akwa.
0: Ezi kwa pari ka ga je no.
4: Ba de, hello, ya we tre ko ko ko ga ta o.
0: O chimo. Chineke mere
4: na okwu gị n'ụtụtụ a. Enweghị mgbe okwu gị a na-akụkọ ya mmiri. ana awu mmanya kọtara direct na na agba mmiri
0: mm
4: obadi nguru na gị kwụcha okwu azata ewe ọnụ maka ị na-ekwucha gị ka ya ọnụ onye ọbụla si awụ eze onye agwụla m ya chetakwa na ihe ga-eme n'ikpeazụ
0: otu a
4: ị bịarute gị sị gị itoola itoro gịnị emekwa na awụwa na awụ amamihe a na-agacha ya agacha
0: otu a
4: ndị chineke ji ụrụ ihe omimi amacha amacha otu a ka ụwa chiri dịrị ya nụkata n'ụwa gị sị gị itoola lekwa oko gị ha ma ọ lekwa afọ ihe afọ ole ha ụwa afọ ole amamihe nọ n'ime gị ha amamihe na-adị aka mgbe niile amamihe nwere ike si na-aka nwa aka ihe chi na-aka oke gwa gị ma ị metere ya ma ọ ga-adị imete ya ị were esi gị n'ọrụ mana gị so naanị gị ga-amacha ihe niile nọ n'ụwa ọ ghọọla n'ị na e weola eze nọrọ naanị enweghị kabinet ị nwere enweghị ndị nsochi azụ ị nwere onye ga-agba ya ga-eche ọ ka mma na mmadụ na-aga agwa ya sọ gatara ya ma ọ gata anya ya ewere emere ihe mmadụ ahụla nna m ọha onye m na-ekwu ya dị m na-asụ na abụọla chi edoka mba m ịbụọla chi mọmibi ịbụọla chi esta wọta side ịbụọla chi mọmiviki viki ịbụọla chi nwaanyị ọma jizọs ịbụọla chi chacha ịbụọla chi fevọ ngwarod ịbụọla chi azịza na ala abanụ na n'olu gị injin ajọ oyi ebe ọbụla ị nụba ama m na ị na-anụ m ịbụọla chi nne bụrụ anyị ka ọ ya gaziri.

otu nwoke ugbu a ka a na-ekwu na ọ pịala otu nwaanyị ihe ọ pịala agha agha oge a jiri obele agha ya si na nwaanyị ahụ jiri mgba na-amasịghị ya na o jiri mgba na-ekwesịghị ekwesị na mere o ji pịa ya ihe ụna nwaanya n'ala a na-ekwu na a tọrọ ụmụaka ndị a n'onwe ndị nke gburu egbu gọọmenti aga n'ihu a na-eke ndị osikapa na-eke ha ego hai chineke nna hai chineke Nigeria my country unu lee nwaanyị ibe mụ a tọrọ nwa ya unu ewere osikapa were ego na-enye ya ka gị na-eme mana kale chineke ha jụrụ ajụ ha si mba na ha agaghị ana ya ha agaghị ekwe chineke anga na kwe ka ha nara ya chineke anga na kwe ka ha nara ya ha si unu kpọtara ha ụmụ ha unu kpọhụrụ ha ụmụ ha riwenu rọshi unu werewe na ego unu kpọhụrụ ha ụmụ ha maka na ịṅụ mmadụ karịrị onye nwe ego ị ghọọla menatinsadui na Naịjirịa. Ọ dị egwu a na-ekwu ugbu a na otu nwatakịrị nọ n'akwa ọ na-ebe akwa abụgịnị na-egbu ya o ọ na-akọwa na ọ gbara mmanụ petrol ego ole dị oke ọnụ nke ukwuu ya mere o butere ya

a na-ekwu ugbu a na onye isiala ekele ndị ọrụ agha mmiri nke steeti Lagos ọdịkwa ihe abụ ha afọ 17 ọ sị ha gịsị ike n'ọnụ na ha gaa n'ihu na ihe a na-eme dị ya mma. Ka anyị gafe ugbu ahụ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.

0: ụmụazụ eji eji ya keta ịga buru rice na ego ebuga famili nọ n'anya mmiri ọsịgharịa gịnị onweghị ike iziga ndị amị na data forest ya ka a ga riliz ụmụazụ ụmụazụ nwere onwe ya ihe o ketara ịga were ego ego na akpa rice ọ na-aga ebuga famili ihere mekwe dis kọntrị anyị nọ n'ime ya anada nwa na awụrụkwa ndị ka na na-ekpe ekpere nke anụwa ka ihe ọma ka ihe niile a na-eme mpụ na arụ ala na-eme na Naịjirịa belata ihe niile awụ ekpere abụghị ekpere
1: ndewo
0: ijikọ aka mmanụ ka e mee ka obodo anyị dị mma ndewo
1: ndewo nwoke dị mma ya gaziere gị alo nwanyị ọhịa mara gị mmebe ọla chi ndewo bekee
2: ekelere m onye ọbụla mara biko mme ka ntie ọnụ akwa 12 2 days today na aka Tinubu ga-abịa mee speech akwa ya akwa 12 June na akwa ya unu na-ele n'ihe na-emenụ kemgbe anyị nọwara speech nwa mbụ na Tinubu anyị onwedịghị ihe obi apụta na mee speech anya awụlu elu ọzọ maka speech niile ọ na-eme nwe nke na-enye anyị obi ụtọ lee ụmụaka nọ n'ihu ọhịa na-eme ụmụaka nọ n'ime ahịa ha na-eme ụmụaka ha mana ụmụaka bụ mmụọ ha na-eme ụmụaka na-atụtụ ụmụaka emechaa ndị nda asa na ndị federal gọment agbaghara nda akwa chineke ụcha chineke nọ n'obi adịzi ya mana obodo ọmụakụya bikos of ihe chineke na-ahụ n'obodo a ọ na-atakarịzi ya anya ihe m na-agwa Tinubu bụ 28th of June ka ị na-adị na steeti ka ihe ọ na-abịa ịgwa anyị ụmụaka nọrọ a na-atụcha ha were ihe na-emerụsị ha ahụ Tinubu adịghị mere anyị spich on 12 ka anyị na-ele ya nsogbu adị ọnụ ya ka a ga-eji echeta ya ihe ọ bụla mmadụ mere ma nke ọma ma nke ọjọọ ime nke ọjọọ a ga-eji echeta gị agbata ya n'ọsọ onye m sị ka m kwuo
1: ndewo ya mara gị mma nwaanyị ọma alo
3: ọjọdụmma
1: isi ehi bụ ọla chụtụtụ ọma
3: abụọla m chi ndị otu na di
1: anyị dị mma
3: akịrịntị na ọnụ ya taa
1: ọ na ọ gara pari
3: oke kedu kọntrị ahụ si na ọrụ adị nọ sahi savana ọhịa na
1: mba mali ị chere ịga ebe ahụ ga sahi savana
3: achọrọ m ịga ịma sahi ebe ọbụla adịkwa izi onye agwọ ọrụ kwa ihe awụ ọrụ
1: ọ na-amali gawa
3: ọrụ ọbụla awụ ọrụ
1: nsogbu adịghị ndị ewe ya mara gị mma nwoke a ama m n'ihe ọ ga-ajụ m ama m n'ihe ọ na-aga ịjụ m ka m lee na akpọtụrụ anyị alo ya mara gị mma ebe ọla chi ụtụtụ ọma
4: maazị okafọ eji mpata kpọtụrụ oge na-akpọ
1: ndị ogo maazị okafọ gaa n'ihu
4: eziokwu ihe na-eme na naijiria amamụrụ echi ọ na-eme ma ọ na-eme puli amaghị ekwunye niile a ndị ahụ ihe ahụ nwatakịrị obere nwa agwọta n'ime ọhịa ka ọ nọ na-adị ka ahịa nshọt ndị akwa n'ime obi ya bụ ihe mmadụ ga-alecha anya ihe na-anaghị emedị ndị naijiria ma Tinubu ma ndị otu ala aghara achị ihe na-anaghị eme ha ihe na-emegbukwe ya ha ọ na-ahụkwa ihe a na-ekwu ha na a na-anụ ya n'ụwa niile na eji ụmụ mmadụ eji bubụrụ akpa rice onye na ajị kret ya ka agụ na-agụ ndị mmadụ ka ọ ga otu anaghị ekwu 2027 ị ga-ahụ ịrụ mgbe na ha amụwa ndị mmadụ ụwọ nke kọp ọf rice ụwọ mpent afọ anọ m na-agwa ahụ ha ndị mmadụ amaghị naijiria amamasị a m ga-asị anya amaghị ndị a na-eme ihe were anyị aṅụ were ụbụrụ anyị aṅụ chi na ihe ọ na-eme ike bụrụ akpa rice amaghị m ga-ekwu na ụna asịm ekwuo n'eziokwu obi adị m mma ntị ma akpara ihe ama ego ha ya sogbukwu ihe ebe a gawa ndị
1: ndewo maazị okafọ ya mara gị mma alo ya mara gị mma ebeọlachi nwaanyị male jeba na-azụ ndị ka mmadụ ndewo gaa n'ihu ugbu a ya nwụ
5: ọ bụ
1: Na Facebook chukwu de Patrick anu muzu gubanga la Brian gawa ndebwo anu muzu go of Francis maga na mane otna ya bantu ramma da nakwa ndo bebe na kukubun kana ta la nyu bana buzin kina yende madu nchebu mana ajukiri no ihai ne me government biku batani oso enye maka ndebwo kalo yana potranya allo
5: mumi na to to amao
1: e mana ga mango be ke bola chi
5: ona bola
1: ina bola gani
5: Arika, arika kage kala ya puja ko gen. Yo gala solo.
1: Ana ga pari.
5: Okay, pari ko ga. Okay. Kem ti ti to no warm. Maka nde pure sagi nde e kinap umu ha. Mande dia mande mu ya. Ki pure sega andeko. Onda no wo enye no esa o maka patala no.
1: Hello. Hello. Kaya wibi ela kai kere olozi ma wike piachi yabo. Inya ajarozi nketa mwa olozi batale ba. Kale kwa adonga na potorani. Hello.
6: Eo, ugebe wanya ama ototo ama
1: uro. Ema lage mebo la chene kanya ni ano.
6: Ekele lange abo maazi chame na shitara umo gili.
1: Ndiye wosaga niyo.
6: Abo mnado bimba.
1: Bapi yoso.
6: Ugebe, nuhuna la nde madhade kwa gema ezara madhidewe aholo wana.
1: Ocho.
6: Do nye madha mpotara. Ikurulo mye jima abo abo oso. Ama mwudai nolime haende ya hende federal government ime wani. Anya do kwa rehe madhida ni mwani.
1: Oh.
6: Ndi jida abo. Mantho jo nyo wanya indi ti government hada ma government hada ma. Aka kanya aka drin jo. Ari aki government. Nyo abo lande kwa nye se. Ho abo lo di me lo wana nye. Yabali ya gwepa ko ume do fi. Mi hi mobili wet re time. Mo wala ka mande.
1: O
6: nyo abo la me mata. Nchu wa government. Yapo kwa nye chuo wanya. Ugebe. Yaga jenu nyo.
1: Gazi kwa rage dede ya ma rage ma. Mwke kula him kwenyere. Epo nyere mnesi na government hada ma. Bamba huna gion wage de ma. Igan. Abo game ntan ho tobro se kuma ko ni ojo kai ge be lozia ma mi ke
7: u ge be wanyo toto oma o
1: izima no ndewo
7: u ge be wanyo toto oma o
1: toto ama no
7: a izima nsho obo he na akpo so u ge be wanyo ihe a na ekuzi ugbu a wona na government akwolo ne na nna ndị nwe ụmụazị anọ na ndị terọrist tọrọ a na-akpọ ha bandit iwe a na-ewe m ha wụ teros tọrọ ha kwụọla ha ụgwọ wita kpa rais and some change chai ebe nna m a na-ada na ihe a na-ada 1. something million so a ga-enyenụ ha ihe dịka 100 bikos Oh, now my was in first citizen of this Nigeria. Chai, onye ọbụla na-aga ije kpachara onwe ya anya. Onye ọbụla na-aga ije kwesịrị ị na-ebu kalama ọwụ mma o. Emi tararara, ọ ka mma igburu onye ahụ, onye ahụ gbuo gị, kama ị gaa n'ụlọ ịdịs, onye ahụ egbufuo gị. Buru anyị gawa, enwe m ọtụtụ okwu.
1: Ya mara gị mma, ezi mma anyị. Anyị ga-awụsị ọba na ya bụ oge ọjaroz nke taa, maka na oge nwa onye wapere makpamuo ịtụgharị ụkwụ egwu. Ka anyị nọ n'onwe ike merụbe ya n'oge uju akụkọ. N'ebe ahụ nọ anyị na-abịa leghara aza na gaa n'ihu nketakwa na ntụnye mere okwu ikwurekwu ma ozi zibatara ezibata ọ bụ uche obi gị ọ bụghị uche obi n'ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọ nọchịwa gị. Anyị chọrọ ndị ndu ọ bụghị ndị ọchịchị. Ndewo nọ.

onye isi ala Bola Tinubu alaghachita na isi obodo anyị bụ Abuja dịkpọ gara aga n'ọtụ nwa obere ezumike na steeti Lagos iji soro ha mee mmemme sila. Otu Kanu ugbu a ekwuola anaghị eji nọ mkpụrụ ụbọchị atọ rie uju maka ugbu a na-egbu ndị ala anyị na steeti Oyo nakwa ntụrụ a tụrụ ha. Nna nwatakịrị ịbụ onye na-ahụ maka agụ maka ahụike e gburu n'Umulogho na steeti Imo dị n'obodo bụ ka a na-ekwu nwoke na-agwa gọọmenti steeti Abia ka ha biko gbapụ ya ọsọ hụ na a ga-enye ya ikpe ziri ezi. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nkịta a onye ga-ewetara ya n'ụbụ mụ onwe m Chidimma Mmeregene. Ndewonu.

ọchịchị ala anyị ugbu a ka a na-ekwuo na ha gbasiela mbọ ike ịhụ na mmetụta ahụike ga-abụ otu ihe a ga na-elebara anya n'ala Naịjirịa, karịsịa nakwa ọdụ ụgbọelu, ọdụ mmiri nakwa oke ala nke nwere n'ala Naịjirịa gba ya gburugburu. N'akwụkwọ ozi nke ahụ na Tuzde, bụkwanụ nke na-etinye aka na ya bụ onye enyemaka na nzipụ ozi bụ Ado Bako nyere gọọmenti etiti n'imetụtara ahụike nọrọ na-ekwu okwu mkpa ọ dị ịhụ na a ga-egbochi ọrịa Ebola ịbata n'ala anyị, ma na-ekwu ugbu a na ha dịla njikere ịzọpụ ụkwụ ịhụ na a ga-echekwa ngalaba ahụike nke ala Naịjirịa, karịsịa ndị bi n'ala a. Amapụrụ ọkwa a dịka ahụtara ndị na-eme njem, bụ nke a na-ekwu gbara ndị na-eme njem bụ ndị kwesịrị ilepụ anya. Onye ọbụla ahụrụ nwere ihe yiwara na onye dị otu a nwere ọrịa Ebola ga-abụ onye a ga-elebara anya iji hụ na a ga-enyocha aka mara ma ọ bụ ya bụ ọrịa ma dịrịkwa ya otu ebe, karịsịa ọ bụrụ na onye dị otu a bụrụ onye oyi na ama. Nzọpụkwa a bịara kabịa na-enweta nchegbu a na-ahụta ugbu a na ya bụ ọrịa Ebola etiwapụla na Congo nakwa mpaghara mba isi ojii ndị ọzọ, bụ nke a na-ekwu gba na ọ ga-adị mma ka ala Naịjirịa gbasokwu n'ala ike ịhụ na a ga-ekpuchite ndị ala anyị ka ya bụ ọrịa ghara ịtụfere ka ebe febata n'ala Naịjirịa ma lee ndị mmadụ mekpe ahụ ọnụ. A na-ekwu mkpa ọ dị ma ndị ọdụ ụgbọelu, ọdụ mmiri nakwa ya bụ ngalaba oke ala ka ha hụ na a ga-eme nnyocha tupu mmadụ abata n'ala Naịjirịa ugbu a. Onye isi ala Bola Tinubu ka ọ dị ugbu a alaghachitela n'isi obodo ala anyị bụ obodo Abuja dịka ọ gara ntụ n'ezumike maka mmemme Sela bụ nke mere na nso nso a. Onye isi ala wụchara ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe, bụkwa n'ebe wụchara na Tuzde, ebe ndị isi ụtụkpọ n'ogo gọọmenti nabatara ya, ebe ahụ tụkwara nnenye dịka onye chief of staff Femi Gbajabiamila na onye ode akwụkwọ onye n'ọchịchị etiti bụ George Akume. Oge ọ nọrọ na steeti Lagos, onyeisi ala bụ onye hụrụ nnọọ na o zupụrụ ụgbọ agha atọ bụ nke ndị ọrụ agha ala anyị iji hụ nke ndị ọrụ agha mmiri iji hụ na a ga-azọpụ nnọọ njem ma hụ na a ga-aga ebe ndị kwesịrị ekwesị dịka ha mere mmemme nke 70 ha bụkwa mmemme nketa nke ndị ọrụ agha mmiri nke ala Naịjirịa na steeti Lagos. Ọgbakọ bụ nke a na-ekwu na onyeisi ala nnọọ nọrọ ebe ahụ nnọọ weta akụrụngwa ndị kwesịrị ekwesị ma na-ekwu na gọọmenti dịkwa njikere ịhụ na a ga-etinye nchekwa bụ kpo kpuchite ndụ nakwa ihe onwunwe iji hụ na a ga-enwe akụnụba gakwụrụ n'ọkụ ya n'ala Naịjirịa. Dịka na-eme atụmatụ ime ntuli aka elu ga-ehi odo n'afọ 2027, onye isi oche pati APC bụ ọka nkuzi na-ewata eyi wada nọrọ ugbu a na-aṅụsi iyi ike ma na-ekwu na ụmụ nwaanyị niile na pati APC bụ ndị a na-ekwu ugbu a na a ga-enye ohere ebe ndị ga-enweta ohere inweta ọkwa gbagotere agbagote iji bụ ndị ga-anọ n'ọnọdụ dị mma n'ala Naịjirịa. Iwada bụ onye kwuru nke a ma na-aṅụ iyi na Tuzde na pati APC ugbu a na a ga-ahụta ụmụ nwaanyị ebe ha nọ n'ọkwa ndị dị mma. Ya bụ onye isi oche ụmụ nwaanyị na pati APC Mary Idele nakwa mmadụ isii ndị ọzọ nọchite anya zone isii nwere na Naịjirịa ka a na-ekwu ugbu a na ha pụtara nnọọ n'isi obodo ala anyị dịka ha nwere ọgbakọ ma darịa ntị. Oge nọrọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ, onye ọka nkuzi Yi Wada nọrọ na-ekwu n'akwụkwọ ozi ya bụ nke o mere ka ndị ọrụ mgbasa ozi nakwa onye ọrụ mgbasa ozi ya bụ Abimbola Toke hụ ọgaranịrị na-ekwu na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-achụ àjà nke pụrụ iche na pati APC ma na-akọwa ha dịka ndị gbapụkpọ nke na-ehiwe pati APC. Ha mara ihe a na-eme na pati ahụ. Ọ gara n'iru kwuo na a ga-enye ụmụ nwaanyị ohere ugbu a ebe ndị ga-ewere ọkwa dị mma ma hụkwa na ha ga-achịta otu dị mma na pati ahụ dịka a na-agị ntuli aka elu ga-ehi odo n'afọ 2027. O kwuru na ọ gaghị adị mma na a ga-eji onye abụ nwoke maọbụ na onye abụ nwaanyị gbochie ụmụ nwaanyị inweta ọkwa dị mma na pati APC na pati ha ugbu a ehiwela, ya bụ otu ga-enye aka ịhụ na ụmụ nwaanyị ga-enweta oche dị mma n'afọ na-abịa.

Otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst bụ Kan na mkpirisi bekee ka a na-ekwu ugbu a na ha etinyela abalị 14 ịbụ ụbọchị ha ga-eji nnọọ bee akwa maọbụ rie uju maka ya bụ ndị nke anyị atụrụ atụrụ nakwa ndị mekpọrọ ntịkwa ndị gburugburu ụgbọ ala Naijiria gburugburu. Otu gbama pụrụ ọkwa na a ga-enwe nnọọ ekpere ụbọchị atọ dị mma bụ nke ha haziri ga amalite n'abalị 12 na-eru abalị 14 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu ya bụ onyeisi oche onyeisi otu a bụ Archbishop Daniel Oko ọnọrọ na-ekwu mkpa ọ dị. O kwuru na ọ bụghị na ekpere ka ha ga-ekpe kama na ọ ga-adịkwa mma ka gọọmenti were ọsọ na ije ma hụ na ga-anapụta ndị ala na-ebu ndị eji eji iji hụ na a ga-echekwala Naijiria n'ozuzu oke. Ọ gara n'iru na-ekwu na ọ ga-adị mma ugbu a ka e nwekwa nkọwapụta ndị uwe ojii nke steeti ma na-ekwu na nke a ga-enye aka ime ka nchekwa bụrụ kpoo n'ala Naijiria na ọ ga-emekwa ka na-enwe nzaghachi na-enye ya bụ ihe iyi egwu nke a na-ahụ n'ala anyị taa. Onye isi otu Kan nọrọ na-arụtụkwa aka na ya bụ ntọhapụ nke ndị eji eji na ọ ga-adị mma ka gbapụ ya ọsọ ma hụkwa na ga-enye ikpe ziri ezi nyere adịghị nchekwa na ahụta n'ala anyị na nke a bụ otu ụzọ a ga-esi eme ka e nwee ike nwee udo ga-adịgide adịgide n'ala Naijiria.

nna nwatakịrị a atụrụ ma nwatakịrị a egburegbu na steeti Imo Onumuloho bụ nna Wendy Achumba bụ onye nọ na-agụ maka ahụike na steeti Imo na Obo ka a na-ekwu ugbu a nna ya na-ekwu na ọ dịzị ka ya bụ ikpe ziri ezi na-atinye ya na ezinụlọ ya ọ na-alazi azụ ugbu a oge a nọ na-abịa jụrụ mpụkọ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose FM mere o kpughere na a na-emechi ya obi ike na-agwa ya na a ga-enyerịrị ya ikpe ziri ezi dịka ọ dị ugbu a na-eme nyocha ka amaragodị kpọmkwem ihe gburu nwa amadi ahụ mana ọ na-ekwu ka gọọmenti steeti agbapụ ya ọsọ iji hụ na a ga-enye ya na ezinụlọ ya ikpe ziri ezi n'ihi nwa ya bụ onye edolara mmụọ n'ike n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ị ka na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị anyị ga-aṅụ tụbe mmiri ọbụla laghachite azụ anyị ga-ewetara kọ ndị nke fọrọ afọ biko hapụ ya na Rose ndewo nọ.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, maka ịka nọrọ ebe ahụ, ugbu a ka anyị wetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụ afọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, a na-ekwu ugbu a na ebe ọdụ ụgbọelu gbapụtara kpoo na mba Congo, ka a na-ekwu ugbu a na-ekwu na ya bụ ọrịa Ebola etiwapụla. Emechibiri emechi ihe dịkwara mkpụrụ ụbọchị iri dị nnọọ mma iji hụ na a ga-enye ohere ka enwe ike chekwa ya bụ ebe amụkwa na iwu gọọmenti nke mba ahụ nyere. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ya bụ mba Congo ugbu a na ha alụla ya bụ ọrịa nke na-efe efe, nke na-efe n'ikuku, na ugbu a na-egbu ndị mmadụ asụ ha ka akwụ. A na-ekwu na opekarịa mpe ihe karịrị mmadụ 246 bụ ndị a na-ekwu na mba ahụ ugbu a, nakwa na mba Uganda bụ ndị a na-ekwu na ya bụ ọrịa asụọla ha ka akwụ. Na abalị 23 nke ọnwa 5 nke afọ na n'ime aka nọrọ na-ekwu na agbatara mkpịsị ọdụ ụgbọelu a na-eji ọdụ ụgbọelu ịbụ nke na-efegharịnụ, n'ihi na a chọrọ nnọọ ka ele maka chịkwata ya bụ ọrịa ma hụ na a ga-ebelata otu ọrịa si na-abata na mba ahụ. Onye na-ahụ maka ahụike na mba ahụ bụ Samuel Roger Kamba bụ onye kwuru nke ugbu a na ha zapụrụ ụkwụ kwesịrị ekwesị iji hụ na a ga-ekpuchite ndị na-eme njem nakwa ndị na-abata abata. Na Tuesday bụ mgbe a nọrọ na-ekwu okwu, ya bụ onye na-ahụ maka ime njem ministri nke mba ahụ ugbu a na-ekwu na ya bụ ọrịa nke tụgharịrị nke ọnụ ugbu a na ihe nyocha ya chịkwuru nnọọ obi chọọchị na-esi ya, ma na-ekwu mkpa ọ dị ịmaliteghachi iji ụgbọelu na-eme ihe. Mana ugbu a ha ga-egizi anya udo na-eme ya iji hụ na a ga-ebelata ọrịa ahụ ifere nnọọ na ifekasị na mba Congo nakwa Uganda. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọba ego ala anyị ka a na-ekwu ugbu a na ihe etinyela ya bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu anọ bụ ndị osote ndị gọvanọ anọ ugbu a na-agbanwechala ha, bụ nke malite n'abalị mbụ nke ọnwa a n'ime ya na nke afọ a. Nke a bụ iji hụ na a ga-emezi ihe mezi ụtụ dị mma. Ha mekwara ka ahụ maka nke a na ya bụ ozi ọkụ ha na Mọnde. Mgbanwe nke a na-ahụta Philip Ikazọ dịka onye were ọkwa na-ahụ maka otu si eme ụkpụrụ ga-adị mma nyere ya bụ ụlọakụ ala anyị, bụkwana nke onye jibere bụ Mohammed Abdullahi bụ onye dọkịnta. Abdullahi bụ onye a na-ekwu ba na-echinyezire ka ọ bụ ndị ga na-ahụ maka nchekwa nakwa imezi ihe na-emetụtara akụ ala anyị. Ka ọ dị emem usoro bụkwa onye a na-ekwu ba na-eburu ya ịbụ onye ga-abụ onye ntụziaka ebe Lamido Yukuta bụ onye a na-ekwu ba na-ebugole na ngalaba na-ahụ maka imetụta ego nakwa nhazi ihe. Ụlọ ọba ego ala anyị ugbu a na-ekwu na ya bụ okwu a ha tụpụrụ bụ iji hụ na a ga-emezi ihe emezi, ma hụkwa na a ga-ebugharị ihu ọrụ emetụtara akụnụba ala Naịjirịa. Ọ bụ n'akụkọ azụmahịa ka anyị ga-apịachi ya bụ zakọ nkịta kpamkpam tupu anyị apịachi ebe ka oge achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpoo na nkịta. Anyị mere ka ịmata na mbụ na mbụ na onye isila bụ Latin Ibu ugbu a alaghachila n'isi obodo anyị bụ Abuja dịka e mechara mmemme sila na steeti Lagos. Anyị mekwara ka ịmata ahụ n'otu Kanu ugbu a na ha ekwuola na ha gachi ịnọ mkpụrụ ụbọchị atọ bụ mgbe ha ga-eji nọọ rie uju maka adịghị nsochekwa bụ nke chere ndị ala anyị aka mgba, ma bụkwa nke na-atala isi ndị mmadụ n'ala anyị. Nna nwatakịrị abụ onye gburu egbugbu a Wendy Achụmba ka na-ekwu na nna ya na-ekwu na ọ ga-adị mma ka enye ya ikpe ziri ezi n'ihi nwa ya bụ nke egbufuru na nso nso a. Eji m obi ụtọ na-asị Debora Odiba Demedeme maka izụta akụkọ ndị a n'elu bekee, ebe onye tụrụ m kọmputa si Igbo bụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị, mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m ya na m emekwara nwunye di m Igbo chiri nze chi ọzọ kara na m nka.

akabukana oge ndị igbo ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnọchi waa gị. Ihe a bụ aba nke ikpeazụ, ya bụrụ oge nnọkọ ezinụlọ.

nga kezi nula mba na hota nne na omaka na kwa nde abatobi nde nkene na kwa nde nkene na hile mege putara ezi nula putute mbe onanga rechara mwke mfe ibu nyega amalite mezi nula welo mwanyi zo maka mende notu mbe mbufoda ni mwenye maka mbufoda ni buaka yene mina ndi fwega hongo kufari ye baby se a kame yotua me yotua leka na mga puzi ije chotapali hemono maka geri.

ụfọdụ anaghị apụ izu ije n'ihi na ha chọrọ ịpụ, kama na ha eleela anya. Ọ bụrụ na ha nọrọ, gawa ihu adịghị mma, gawa azụ adịghị mma. Ha kpasa nwunye ha n'ụlọ, ụfọdụ na-akpasa nwunye ha n'ụlọ nwanne ha nwaanyị, ụfọdụ akpasa nwunye ha n'ụlọ mma ha, ụfọdụ akpasa nwunye ha n'ụlọ nwanne ha nwoke. Ọ na-adị ha ka ha kpasa ya n'ezinụlọ ha, ka ezinụlọ ha nwee ike na-eleiri nwunye ha anya. Ụfọdụ na-akpasa nke ha kpasara nne ha nwunye ha gawa ụzọ ije. Mgbe ị na-amala esemokwu adapụta, esewokwu adụwa aka n'ọnụ, gaa na onye na-akparị m, ị na-akparị m, ị na-enyocha m, ị kwesịrị ịgụrụ anụ abụọ, ị kwesịrị ịgụrụ anụ atọ. Ọ bụrụ na nwoke a gaa n'afọ ise n'ụzọ ije ahụ, maọbụzi bekee ahụ nọcha ya lọta, mgbe ọ na-alọtala, enweela nkwutọ nkwu iro n'etiti nwunye ya nakwa ezinụlọ ya. Ụfọdụ na-asị, ọ maka ihe na-emezi ugbu a mere ụmụ nwoke na-eji eme, ha bịa, ha edinye ụmụ ha, ha edinye kpọrọ nwunye ha, kpọlara nne ha ka o nwike nọrọ, ka ọ na-eleri anya. Ihe na-emezi ugbu a, ma na-ajụ n'uche nke m, ọ pụtara na onye dị otu a atụkwasịrị gị onye ọ na-alụ obi? Nụnụ, maka na ọ bụ n'ihi na tụkwasịrị onye na-alụ obi mere ị ga-eji akara obi akaa gị, ka gara kwam, ị na-aga ebe ka ị ga, ka nwunye gị na nne gị nọrọ, ka ị gaa ozi bekee, mgbe ị lọtakwara ha lọta. Ụfọdụ ụmụ nwoke erighị na-enwedị ụlọ, ya ụlọ bara aba, ka ba nwunye ha ba ụmụ ha, mana mba, ha na-ewere igodo gbachie, were ọtụgwa ya nye mma ha, kpọrọzie nwunye ha ga kpọsa na nke mma ha, ha na mma ha ebiri n'oge a niile ha nọ n'ozi bekee. Ụfọdụ emeela ya rie rio, ezite ego, ya bụrụ nne ha ga-eweta ya, ezite akwa, ya bụrụ nne, ihe niile, ya bụrụ nne ha. Ma na-ajụ na mbọtụtụ a, nwoke hapụ nwunye ọ lụrụ ọhụrụ n'ụlọ nna ya, gawa ozi bekee, ya bụrụ nne ha ga-eweta ya, ezite akwa, ya bụrụ nne, ihe niile, ya bụrụ nne ha. Ma na-ajụ na mbọtụtụ a, nwoke hapụ nwunye ọ lụrụ ọhụrụ n'ụlọ nna ya, gawa ozi bekee, kedụ otu siri hụta ya

0: kwa hiyo lugu achi mechela yon sage fere mwine ga mwine ga mwine ga mama sikwara yazo osage fere ono mwa yifere asaka wogene lugodi no mbiye na amalo ukwa bakula hiyo duwaka na ono obawala hiyo duwaka na ono ana aduzi haka na ono kwa mwige chilea inya mwanya loro ima na mwine gen koma ona geme hinda mana nda wala gubwa na aa na mwine gen na watura buko buko na watura buko buko fere mwa kikwele hiyano nante asa mwine hamina hajude gajo hebu se mwanya aga alo alo ya mara ge ma azizi na mana radio e bola chi
1: Devo. Ama tambo isu pun kayu kalau gua. Nanti lepa. Ama buka lo nyalam mau.
0: Devo.
1: Aba kuy kone bang. Oke lo mani. Apa ya doa gua fisik. Ya no lakin tane. Aku lakin dog. Ada bang hantara hidup ta. Allah Allah hidup ta. Nanya kuku. Enju kuku ta. Bona. Aku lo nong ya nanya kuku. Ena eba ahụ bụ na ọ ga-enye ha a ga-ekwerekọta na ọ ga-enye ha otu arụ maọbụ ọnwa abụọ dịka na ebe ahụ ka o metara ha akwụkwọ ọhụ ego metara ha akwụkwọ ka ha nwee ike ka ebe ahụ duru ha nọrọ taa bụ nkwekọta ha isi ikpekọta ife ọnwa anyị dota ha laa ebe nne na nne maọbụ ebe dị ndị ọ ga-ere anọ ọ bụ ma nke si nọgide ebe a dị mgbe m ga-abata ọ mụ na gị ga na-ekwu onye ọbụla ego ọbụla mba ka a narị ha kwekọta m nka
0: ikudo ka ha o ma do ka ka so mo kire ba ro lo ma in do ya ya en ka ya gi ri ba re ma ya bo la ba ta ni wi wa yi yung do ndewo ndewo ya ma la ge ma mo ke de sam

gataba gataba nwanyi ibu ene gi kwete were ya ba were nka rie nka hapu ge ga no no n'ụlọ nke nwoke ihe nọwụ ụfọdụ ụmụ nwoke mata ihe a na-eme ihe a echebeke kwuru eziokwu ị ga mana were gị gbaa gem gaa nọrọ zerewe mpaya na mmanya na mpaya nka a ga mkpuchi ga zaa ya saa ha ahụ ga na-eme ya ị ga-emegide ya megide ya ọlọwa ya kpọrọ onye ọchalụ ahụ ajụ oge oyi mana ọ bụrụ na e nwere atụmatụ ngwa ana m abịa ịkpọrọ gị ngwa nọrọ bụ ebe a ihe kwu odide mana mgbe ụfọdụ anaghị enwe atụmatụ ọbụla e mere kama ọ bụ onye ahụ tụguzo nga ahụ ka osisi na-anaghị amị mkpụrụ nọrọ n'ebe ahụ ihe ọbụla si ya mee ya eme naanị ka ọ bụrụ na a lụrụ ya. Ọnọdụ n'alụmalụ ahụ zaa nwaanyị lụrụ di naanị gabara tobe egwu nkịta ka ọbụ na-alagharị azụ anyị aga n'ihu biko. Happy na Rose. Ndewo no.

siri na ahota ya ahola me ba nuru nwanyi happy as ngwe ga na gena nda gena onye aga na gena onye aga no ki bana ho na nwanyi di otu a ka bi mu adegi amma ka ba sa adegi amma ni na madegi ba kwa kwa ki ba ho na nyi di otu a nuru asie a I mete nka ti siri me ya de ma ikari me otu a me otu a me otu a kini me ri chiri me otu a mba mba mba mba mba otu imiri ya adegi amma otu imiri ya adegi amma ba na amala ihe ni mini ya o ga kwalo oku na uka ọgọ kwalo okwu n'ụka gaa hụ ọtụtụ mgbe ụmụ nwoke ndị gagoro izu ije a na-eme ha pụta bịa gwa ha na nwunye ha mere nke ha gada ajụ nwaanyị ajụ ha achọrịghị ịnụ n'ọnụ nke nwaanyị ha ekwerela mgbe a na-eme tupu ha na-achọ iji lọta esemokwu agbaala n'ezinụlọ n'uche nke ma ọ bụrụ na nwoke enwee ego nwee ụlọ nke ya ejụ ọma gamasị ọ gakọkwara m mma na nwoke ga-ewere ụlọ nke ya lee ezinụlọ

ahụ na-egachakwa alụ ụmụdiri ka mee gwara pekere mpe ọfịakarụ ga ahụ ebe nwoke lụchara nwaanyị apụ nwunye ya gawa ụzọ ije inwudo n'ezinụlọ ahụ. Ụfọdụ na-agbade agba nwaanyị njọ ruo ori na-eto osikapa kọpụ ole ọ ga-eshi. Ahụla m ebe ọ na-eme asị mba were ya anamanye ya kọpụ ise ojii eshi gịnị ọ bụ naanị ya na-eri ya mba a na-atụziri nwaanyị ihe ọ ga-eri n'ụlọ di ya n'ihi na gịnị n'ihi na di ya kpọrọ ya kpọsara nne ya maọbụ nna ya ka wụzi ije. Anya na-ajụ o kwesịrị ekwesị kedu otu siri na-ahụta ihe a nwoke gawa ụzọ ije ya ele nwunye ya kpọsara mme ma kpọsara mpe ya gawara ihe ọ gaji ahapụ ha. Ọ chọdịghị ịma ihe ndị a na-agabiga tụghị ma nwaanyị ya n'ebe ahụ ọ na-erikwa nke wu nri a na-elekọtakwa dị ya anya ihe ọ mawụ ọ gawala ma ọ gawala. Ihe emelu gbaka ọtụtụ ndị ka ọtụtụ alụmalụ gbasaa maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ugbu a ha bịa n'ihe asị mba ahụ na-aga anọ aka na-ekwu ihe buru akpa ha lawa n'ihi na gịnị ike asị na ị na-alụ nwaanyị gaa lụchaa nwaanyị were ya kpọsara nne gị maọbụ nna gị

0: akwa elekere ri na ko tupu ya na elekere ri n'otu lota inyi wala ma mgbe o ji apụ akwụsị ya mgbe o ji apụ akwa ya otu ọ ga-esi apụ akwa ya ihe nwaanyị nọ na di ihe ọjọọ emere ya bụ na akpọrọ ya kpọsara nne di ya ma ọ nna di ya ma ọ ezinụlọ di ya ọ gwụchala ihe ọjọọ emere ya ma na-ajọ ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na nwoke ga-alụcha nwaanyị kpọrọ nnọọ nwunye ya kpọsara mme ya kpọsara mpe ya ihe mee gịnị ọ kpọsara ya ya agawa ịhụnanya agbaala ọsọ mana o nwekwara ndị mere ya ha riri uri ya n'ihi na gịnị ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ụfọdụ nwoke na-eme ọ bụrụ na ha chọọ ime njem ka lụrụ nwaanyị alụ ha kpasara nwunye ahụ ha kpasara nwunye ha mma ha ha gwa mma ha sị biko na-elere nwunye m anya ọ na-erute ime ọhụrụ na-emere ya nke a na-emere ya nke a na-emere ya nke a ọtụtụ mgbe ahụla m ebe o mere onye dị otu a elekwara ya anya mana n'aka nke ọzọ ihe na-eme na be oke eke mgbe ụfọdụ ọ naghị eme na be oke afọ n'ihi onye ọ bụla nwere otu esiri kee ya ma na ajụ chere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ichere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ihe abajọ ka nnaji ugbu a ichere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na nwaanyị ga-anọ nwaanyị aka na-abụ nwaanyị ga-anọ alụcha ya kwa ogwu isi ya mee wedị na ọ bụrụ na alụọ ya alụ akpọrọ ya kpọlara nne di ya ma ọ bụ nna di ya si ya na ha nọrọ o rie ya sị otu a ka ị na-eri nri rigbuo onwe gị na nri rigbuo onwe gị na nri ọhịa ịbịara ịrụ ịbịara na nke nwa m iri nri nwatakịrị nwaanyị akwụ gị ekoro mmiri tọgbọ iko nri ọ gaghị iri ọ gaghị megharị ahụ nwanne m ka anyị ga-agbata obere ego ka legharị azụ anya aka n'ihu ndewo.
1: iPhone 7

Abba wara wine and Banagua and on a read it too much. Old Bolo and we and I came Ballory, I won't recon a re Eburum woke and a me queer. Opa Jim Major didn't say Eburum woke. Chalk is no like a catch of why or no. Mpade or them paddy nigger missing him missing. Ya Bruno would even knock at the money quarter. Come on the wood of the Nagy and Waller. I can up winning her Waller. Manoga come. Nega wola and nkobi. Na nso nso a n'ozi ọkụ TikTok ọ bụrụ na ibu onye ibi n'okpuru ama TikTok tụm siri biri ebe anyị ga-ama na mee na tinsa duyin otu nwaanyị ugbo alụmalụ ya gbasala ya nke bụziokwu ndị gbe na telu ha sị na ọ bụ onye na mmadụ nda na anaishi ọnụ ya mma gị ga-ahụ gị n'anya dịka mma mana ị ma agwa ọ na-akpasị nwunye gị nke bụziokwu bụ na nna gwana mmadụ sị I might be a good person in your story. Na story onye ọzọ a very wicked person. And it is the truth. Ihe ahụ nke eziokwu. O nwere ike nwaanyị a na-abụ ezigbo mmadụ mana mmaga apịala ya prejurize ya mekpa ya ọnụ hie ya ọnụ mee ya iwu na ọnụ meji ya obi n'ụzọ ntabi anya ya ahụ zajọ mmadụ a na-ekweli na-ekwele sị nwe ihe na-eme na ya mee nwe ihe na-eme na ya mee mana ọbụbụ otu si na-akpa agwa na mbe mbụ mana mmaga emela eme gịnị ya gbanwezie nwa obi ọjọọ ga-esiri kwesịrị na nwunye m na-eme ihe ọ nwunye gị mmadụ na-agbanwe agbanwe ya bụrụ ka udochia ọ ga-adị mma ọgụrụgụrụ ọ bụ na onye na-enweghị ihe ọ na-eme bụkwa na ihe ọ na-eme na-enye ohere ọgụrụgụrụ ya ga n'ọtụtụ na nna gị ya laghachikwa n'ụlọ mana ka ọ bụrụ na o nwere ebe irisiri ya ọ na-anọ naanị ya ahụla m ebe ihe a butere esemokwu ezinụlọ eke ewa ezinụlọ bụ na mma gịnị kewere ha na nwaanyị alụchara ya sị ngwa gaa nọrọ na nke nwoke esemokwu abịala esemokwu abịala esewala okwu ma na-ajụ ọ bụ n'iche gị na o kwesịrị kịtara nwunye gị ebe ọ ga-anọ tupu gaa na-eme njem ya bụrụ na o nwere ihe ọ na-eme ịnọkwa gị zitere ya ego ọ ka mma na ọ ga na-akwụ ụgwọ ụlọ naanị ya na otu gbam na akamalụ na trọst gị ana m ahụta ya na ụmụ nwoke na-eme ihe a ha tụkwasịrị nwunye ha obi otu mmụọ gị benechi ahụta m na-ahụta ya na onye dị otu a atụkwasị gị nwunye ya obi ịtụkwasị nwunye gị obi nwunye ga-eme ka ị lụchaa ya gakpara ga kpasara nne gị na nna gị ya nọrọ ebe ahụ emejọwa nri ọ na-eri ọ dịka otugba mụọ laikiri iri nri dịna m gị ebe ahụ ha weta akpụ masị mgbanụ ma m na-eri ofu ebe mana m na-ericha abụọ na atọ merie naanị ofu bilie pụwa ka gịnị mee ka obi dị ha mma ka m mekwa ka a sị na mgbezigbo mmadụ ka ahụ m n'anya uche mmanụ gị baga m eme ya nwuchiri m ike gakwana gị ime ya ọ ga-awụli m anyị ga-abụ ya mkpịsị ebe na ya bụ oge ndị gbara nkịta n'ụlọ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị igbo mụrụ nze ma ụzọ asịm ya mara unu mma ịgasịrị unu oge nwe onye ụwa gama wụsọ ọwụ ebe ahụ na ya bụ oge ndị gbo nkịta orukwu echi unu bịa ka nọrọ ya ya mere ọ ga-adị mma ka ịbụrụ onye ga agbasi mbọ ike ọ gaghị adị mfe o mana ya bụla na nwunye gị na nne gị na nna gị bi ga-agawa ozi bekee o nwere ike akụkọ ị ga-anụ mgbe ị ga-anụ ya ọ ga-amasị gị igbo chiri nze chi ọzọ ya ma arụnụ mma onye ahụrụ taa ka ahụ echi ndụ mmiri ndụ azụ aka mbụkọ na amaghị mmiri gị na-epechiri mma aka ogegbengala ndewonu.